Area. Hello and welcome. Garoma nga baigar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngaling nga jagong. The land nga yambugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers, ngayamburgayanga, banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgayanga, bugurgayanga, jaramba, yawangayanga, apapumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugurbe, good thing.